0: 나로기 컨질 더럼 따비리브 싱부타람 녹저리 구름저리 나시 부드는 락저리 독저 디디 싱아무디 아노부 미롤 하이브 히람다 카나나이나바 카나나이나바 시대 새롭게 아비리브 싱디 독저 디디 싱기 디사이플 아무디 아이바 바나말리 다스 아무디 사나섬 비렌드르 싱 우나저리바 라홀 히당 Dr. T.D. Singh amadi anobu mirol haina thamjaba hiram masida khana nainana bagi tamak koi akashbani Imphal gi studio de lengsin tuna lai biribu se Dr. T.D. Singh thokdam damodar singh gi maramda saklo nyamba saktam haidana larik amasu phongbi kharba aduga disciple amasu biriba oza banamali amadi thamoi saitha serol haina mingthonba Dr. T.D. Singh na lai hidra matungda miyamna pirakpa tribute singh khumjin duna compile tawduna madi edit tawduna phongbi raba oza sanasam birendra ni ojani ma puihan han badai khoygi agazbani phagi studio da taram nokseri
1: khoram jare jari
0: oja ekoi me ampuna ni khangna ra galera wafum ni bhakti da achet pakhum phum leptuna malem da shanti gi aduga nusinawagi wakhalon sandoklam ba manipur gele how the pokhi misek amani haiba siji adubu anu miro sida maha ki chana phum je kadai wai de no haiba do khajitang khangba yanabagi da mokta lokachari hiram sida hena numaina bhai jago tare ihan han ba wahang chidi oja ban mal dilak sake Dr. Damodar gi mahaki angang ngoringa gi adaga mahaki PhD taudna America da lerambadagi spirituality gi maike de chakhipa masigi matang da seho woina ojan kitang hana thambiu
1: yan phani Dr. D.D. Singh tobul de pokani tobul se bishan purdagi mpo ta haidar ga laib jaga ani apokpa gi maming na thodam joge da chit kawi mamana ke nan bi kawi makoi ji machimana ohum pokong da amasi mayai thambani machiyama lai mai machane piyama lai adugu japan gi lan manu de da Dada Didi Singh ki father si maas taipot na yana lai hidri. Adi matung khai lai kaan amu mama si chua tapu saka yamdu onthi ba degi. Suna ki mache khakta ka lai hoi. Koi yana wana koi ki damadar si na maa ki paana thamamba lau kondru madu tawar hai ka. Mingwa di matiang si lau budi paam da ba degi. Masa na honar madi. Kumbang degi atabda da in paan da la aga lai tam hai wasi chupa waa ba mani. Maai di tenei wa waa mea madu di yana da ba di pishun thong hei da asai da lai hai ka. Dien ko lai bau du phong ni sa lai ka da main tam yen tai. Duga. I see passed over 1961 da first chemistry first class honors by phangi 1963 da chemical engineering amison chemical technology da amu bsc passed over 1964 da kolkata vishwavidyalaya degi pharmaceutical science the first class dog na m tech question thi adage mu baro shiksha gi mantralay na baro ki wang ma da mai machine tam ba yab gi scholar pi ma tam da usg university of california da ma da makha da lek tam thak gi bni amso 1974 da na professor robert w dakti makha da phd ji phang gi ni adu amu 1974 da gi na 76 pa go ji emory university da research fellow na thabuk purami lena na jordan of american chemical society jordan organic chemistry da article kya amu ha ni irga to mi
0: hoi
1: bigyan da gi me am na phai dharma mu onsa na khusi kamai to un ha bisai da 1970 da ma na phd kan na to na phai gi April ni tha sai dai da mai yum de telegram la e ma da mai ima se lai gi de na
0: alo
1: ima lai gi de

0: 혹시 한수 나이하지 따도와 강강우다나 거기 해 정말 레이트 하지 혹시 따보다 마시다 거기 마터기 브레스 다 보고 싸만나 토에 아니 야만 마터시 한번 와도 아도 뭐 하지게 토기가 더 도시더기 보시기 전에 봐 뽑으시 봐 할러셔 벌레나데 또 신신 엄마 안 보는 것이 뭐지 까마다나 그 쇼도 거기 하위 와 큰 어서 큰 버럽거니 야만 누가 있다나 레이 마터나 마이 머음 칼레이 라빈의 서로 왜는 라빈의 서로 하위 마이 머럽시 마시시나 아마 빨리 또 비지 마이 와 마터나 좀 노무디 바로 거기 토우시 나만의 부분이 베네스 비세지다 Hare Krishna ki kaangu mar kitan dollar ne marai da america aw phamda koi bharat da to go da kamai to to no mana bis ki so mai kitan da chap da sum inaba thang so inar ko da phat sin na eh ma koi bu phai tung inar ta miya me yauri ha bis u bu da gi le pe hare ga wari otai sha na to ga da mu da sin na krishna da reserve of pleasure ko bulai na cha mis le ri hai le ra ka na du ga moi na so koi no ma ji koi ngi phai san ji ki program to wi le la ga yau bi wo na hai da na hai da gi ta sen di mai maru sina koi da ga da mu da si yang na chi mani san lu san lu yang ho wi adu aso ge ma de ma na study si da mai chang bu de na ma ma na ai chang de chang de ne som hai le
1: hoi
0: ma da me da koi school ni phang da sa ja e si bhakti dan swami pro ba si ni yo ga la ko ma tam ni sai ma na u nu ru si hai da ma na chang de hai ro hai de de ge ko ma de ma si yang nu ne tan ma ru da na si ai na ga le na swami si uno besatta canto dragadi maru vegana se tadani haidana do hai hai namdana masi yadana phare phare namai maru pitong da khala ke sale sale ganda prabhupa se thengare hangi kai la pramani puli la pare hai bo ade mani puli de basho gi phamni hana so khoi gi mani pro gi to anwa ba haro gi jaga sin su maru brindavan na badi badgi jagannath puri singh bala hakun singh jaga da mani puli ni thau su chanam ba madi mya sale sigi jaga se nan kari thiba kai loge na lai no na hangi Nona lai shidi nibla pani aidi modagi nibla pani te modu lai tabag yan do modu pibi gen la pani kwarena te be gen di gen adhatmik gen spiritual knowledge ni adu tam bi gen la pani adu de mata adu ai khala ta no ju ka dona khala yo shan nan ta odi kai gi ta ro do na hai na hai hai bod de gi koi gi damu da ji mai wa kan chi adhatmik gen si asu ju kwarena moru we ban ma khata na science ti bi phang da bo to koi spiritual knowledge ro pa na ji kitan ka tang hin shan de people de ma ji modu to bne na phare na khan na ro pa ji ayu kudin ge ma ji morning walk chale morning walk chap si ma le ge ga de ge ji ge ga si la ku ma de pung ani ro drive tor ge la pa ni mo du nang nang na ba ha na tan chap si ha de ya de ba ha tan nang nang na de mi kudin ge de ba sha de ge ma tor ga ma spi shen ka de si shen ke le pa ni ha na wa na tor ni
1: yang ngai ji u zan tan bi si ma ki ngal ling ge pun si da awa na kya sai theng na pu do ti mi si ge lam da bi gan ge lam da yang ma pu na ne chang chi ling ge chrek ta swami prabhu pa da theng na bu de gi adhyatmik kilambi da kitchen ki bani chang ki bani wa phum duni yang no ejo za oza birendra da mulak chake akuna khangje bada kuna taje bada philosophy ama waina life da lai bana ta ba wa khalo na moina lai bada na ta ba practical hen besu jam maru yen khale akoi gi nasi gi mirol da na ha sing da dr td singh gi ma ki wa khalo ma nga salam mi ba liklam du galo nyori wa khalo sing da kramain ta na practical hen ba ya ga da gi ha ba madu pam bai do oza mi ne kramain tham bi ya yang
2: ma jare ai bo shi de ra khane ne ba ki khurum sha mo pibe gi ram ta akash pani ko thaga chali de na ta bi ba puna mo pu sei ne khurum chali par asthai na haram ba science without religion is lamb and the religion without science is blind hai bidi dharma yoga ba science ti mo khong ke ba ko mani ama shu science out of dharma de mit u de ba ko mani hai ba malem pumba gi light la so her ba mi oi puna mang na ya ner ba ba phim chi dar ka ti ti sing swami da mu do na chu yai ma ta chi da dar ka ti ti sing na ai khoi da toi na hai bi ram ba thela ba khudin ke maru da na harwan gi mahiro sing da ma ge ka da un da ba thing na la par ka ya ye bo science na hak chang bu na ha le adu ka dharma na pumung bu na ha le
1: hoi
2: hakshang ma shung puning puning ai bishe wakhlai bishe puning ai bishe atma thawai ha ji jare ai pe manung da ai pe itan leng jo ba man ki lei du ka ma pan thong ji hakshang ji ka ani ye puning chami na ga da ba na ma na toi na bua phan ji hom ji kin na ha sin a pai to bi bi ai
1: hoi
2: spiritual platform ai ba ma material platform ai ba ma ani lai hakshang ji ma pan thong ji di aru i am not this body i am the spirit soul atma du manung da atma du ki ma chin ja yan jang na pi ching pi che nga wai sha de sina ma pan thong ji hakshang ji chin ja wai ba 그러니까 국민이 왜 봐 아트마 왜 봐 타와이 왜 봐 진작해 시디 동안 봐 아이 다 뜨미끼 남들 내 봐 부디로 신도 방역을 막 동다라 뭐든지 진작도 왜 하이 보고 아픈 것이 마음을 또 이제 해비라미 아주 마시야 그나 하신 애빠이 또 비야에다 간제 아이 그나 뭐 덤뿐보다 사이스나 뭐지 사이스나 야바 타박 아주 덤뿐 덕어덕니 야이제 닥들 디디 신수함이다고 도나 하이란 말에 하이 비디 사이스나 야자바 사이스나 야자바 타박 딱 개동에다 애템 덕으로 나와 개동으로 하늘로는 뭐 덤망하게 또

wari gi che zen da nung shi ba gi wari ka ya le sang sit na li na du na lak li kham ba thoi bi romeo juliet troy gi helen amadi paris asina ching ba sini masi gi marak ta marup sing ahing ba amadi asi ba gi nung shi wari asi su mi yoi ba khunai da lon inat iek pok tri ba matam da gi lerak laba nung shi mari amani ai koi nang asi hing liba punsi ahing bana ashi bagi damak tamlak khaba nungsi khudol amani ai koi gi mapog asi nungsi khudol amani khandok pada la lagadra marup sing wahang asi ga loina nang asi gi good morning manipur puduna lakcheri thauram asi da adom na khoida ba manipuri film amani matam isai sing Kwegi studio gi mobile number 9863102016 SMS natraga WhatsApp ki kutang da kanbiratuna thauram sarukya binaba nolukchari Kangan jabamana message thabirakpa matam da copy paste tauraga hanjin hanjin thabirakpa du khoina thauram lan thukjaba matam da

Matang lah kucari ba isai si manipuri film isai ni. Film Maichak, film asidagi. Ahibam siyam singgi konjel da bangka Sharma na sayang ba ahibam siyam masamak na sayang ba isai ni. Isai sibu khoidana kan birakli ba marup sing na. Singzamay yung namlekay dagi taurem sakitombi yaipi nebedita amadi zibanata. Marup singgi isai kudul tamzari taminasi.

Isa-isigit ang magka ato pa SMS sa mada. Murang kumdagi, usara ni Dabayanti, Ili, Malimgan B, Wangkay Dagi, Rina, Puspa, Kishore, Premchan, Samurai Latpam, Nabachandra, Medical Pana. Marubsing na sinasu, Koydana, Kanbirakpani.

Matangdamog tamin na si Setledo ID Film sa dagi. Alkayak ni Kikonjel da makon manimong saba na sa iring ba sa gulsem ti zindra na sa irang baysay ni. Isa isibukan bi rakliba marubsing na konsam nakon haybi Changba Belinda Pradeep Vicky Digvijay Victor Ranjita Numita Julia Purnima Binapati Chandani Anita Leima Anita Rani Rosie Amadi Telhaiba Marubsing na sinakhan birakpa isa ini kudol tamjari taminasi.

Sesek pa magi isay da hamom saranan dagi tungan-tungan ba manipuri film ang matimatami sa itabi di. Matangda mong tamin na si Sesek pa sigi konjil da Romy may tayo na sayang ba tumba tangzam na sayang ba isay film manitoy ba.

0: Sa isa't pa mag-iisay da, hamom sa dananda na sa't pa tungan-tungan ba isa'y sing tabili. Akas ba ni Infal, hausik ayuki pong taratari, manipuri da maru iba pao, tabira si.
1: Akas ba ni Infal, hausik pawagi maru iba pao da, Pradhan Menteri Narendra Modi gi tungan-tungan balibak mga ginumit taruk ni giwebo kongsat hayang dagi hauragani. Kongsat asida Pradhan Menteri na United Arab Emirates, UAE, Netherlands, Sweden, Norway, amasung Italy, dasat kani. New Delhi dangrang pomising ga unabada mapantaro mantralo gi secretary CB George na hai Pradhan Menteri gi khungsara sigi han basarukta hayang UAE da thungani. Assam sarkar na

Ato na nung arabay siya kaya, git kita huram si da matang-matang tabi di. Matang damu tabi na si, sa isa't pag kikidagi, git amamog.

0: nangna na hai phana hai du na su lai su khang ke dra ba na ma ai na hai rak ba wa khudeng ma ki yarak ta po po hek ta ra isini ko madu mun na wa khan tau hai ba ni nang ba
1: ai wa ma hai jo gi ma
0: hayo hayo kai no
1: ai ne
0: um
1: amuk ta khan da ki ki
0: a khalu khalu khalu
1: ima na ngang na ri ba ima bo amuri hoi gi mana ki nu pi si kana no
0: um
1: ma gi khang na cha na ba lai bra lai ta bra hai ba to ai su amuk ta thi ki Munna kanglabu tungdena ya, maagi ayi apam apam dik matungi na luhongba na terko hongda bahaya do, lep siapa?
0: Yang ni, hey, madu suya ya royko, yang oinu pi macado nangi dia kuai dia kipak nabu oidorim ni, nak kuai ni una dunan ni sakang mai kang nabu payko, ayi harip sini he nang.
2: Oh, yare, as, sak tidur bro ima.
0: He, tiram dri, ima tibi lagi. Nahangkai di ngan-ngan office alaga marak tengah halaga sak tu hek sarai doa ngasih dia ayuk nganta ada ki thok rea aduga kadai jali no hai namba sunat ya ayu di office at krabai na khaluram ni nang si
1: office puti saloi di ma ngasih kararawai hai na ingrang suti siya pisalama man ayu na ayuk nganta sa thobu di da tegi na tiyami
0: kari kiya
1: romes koi ki macanu pa ahal doa ngasih luhung batare aduga poyeng pi thobu Ung tildana koi ki ibo chobu ki macanu pa ama panggi batu ki ngasih ipane Ung tisalu ki tawu ni ta
0: Nung tildana mo ibo chobu ki Adagi romes tum su nangin na manam ni ne kwa
1: Mani man
0: Macanu pa pao panu pi selak tu na ngasih luhung Dori ba natra do ibu ngwa Aduga ibo chobu du masu na manaba ni kwa Mi gi macama kai di mamau pang badagi hendu odana Masu bhau ba phangla abdi
1: to Asya re se
0: Nang su na cha na bap ta za hoi ibu ngwa Angang na tram ni ko nang se
1: Yum pandri na hane pan ma tam da pale da na
0: Kaya da nu ni ma se se sak se sa ro se ma si di sang su arai ba ma thong jin lam ni am te he lai ta da na
1: Yare are ba to dum sara lo re yare
0: e ngoi hai bi de hai ni mun na khang ba khang da ba ma sak di nang su hai phet u ho re da na kwa ma do ai gi imo oi da ba ya da
1: sang ta sa gi ba
0: ko ma ha re ba re sa ro ai thoe

0: napam sa banupa ama ikoy ni kay dela rami aina dai kay gi ibung ni khalu bana mana phan haira basu aina yakite no mate ai bu thalaga
1: thalaga
0: nang na ibunu sibidra badi na khoy ti konthong da thori yandu na sigani haibadu da tangai padanai mana haibi yakhi asumna ibani sahitare lom nu sinara batung da
1: sahitare
0: makhoy mama bappa na ai bu pusil abadi intokani mama bappa sulai traba lamja saradu bu atu yamna pamluri bakari gino lohong bayaro hai kai tok na gani hai bataki ma yum tha dok tu na satki
1: yum tha dok tu na sat
0: ai te mantana ima ipa kai na krabani na ipo amaga yamna wa na injer
1: mimi makati
0: Makati, no mama tang sabat hairki.
1: Mimi, ay di wayam na ngangin mamita nati. Ay na hito kibawada ngak na satsaba misyak ni. Nang ay butajaw. Nang natanakan aga suyumban marida anisuro.
0: Pare, kung na magsamjilaga, karamba matamda nang ay giluhong bayabagi hai basi, ahan masin tanalasi.
1: Ay, Ayam nongai re. Ima ada suap ham siapa tu lagi? Atau di, ikhwan, ngah pung sirah natraga tuas sirah.
0: Kita rukini tuas si.
1: Tuas si.

Isay si tahan jaki bagal oi na tangka gasigi oi na tongan tongan ba manipuri film isay sing matang matang oi na lantok chaba loisere Akashvani Imphal hause ayukipung taramatoi minute yankai tari chatle ngai hakki matung da kangla channel gi ani suba thoram medium web meter chahum nifu dasmik ama kilohertz chani palmer funi toi da tongana tabu fangbiragani adom na tabiri basi Akashvani Imphal gi fm sangai channel degini